Umugurakiza. Ikiganiro umugurakiza ni ikiganiro mushikirizwa n'isamirizi Burundi bwiza, gikongera kigacha ku buhinga bwa none, kikaba gihi jambo umuntu wari wese n'umwuga wiwe. Kurikira wongera utahure, uheze umenye ibijanye n'umwuga wawe.